0: wa Zeus. Enene, ni yameka jira na sama. Obi amera na suasi ntia minene. Rauma simanyame, wani mnia ya emanima. Hey, ni ya waka jina nisa. Mua maswa mune suamra. Amu kodi ya ribu wano. Mumra mchai na masiyamo. Na mema muahume, ewa Yesu.
1: Hey, eradi bibi yami.
0: Ready to be
1: I'm ready to be

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awradi ani monyam apuye wosa. Na shef, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amayiso. Nansu awradi bapuye wosa, na nani monyam abedeti. Amen.

woyɛ anɔma tuma wɔso metɔmo nsam mensa nyane wa medum gya tɔ me bia na ɛka ananafoɔ mpa soa agu sɛ wogye ne a ɛbɛsesa no sɛse a sɛ wogye ne ɛ ɛyɛ adwuma ambɔne wɔ sa ma waikio.

wafe yesu dini ni muno koto jwa yina koto ma pete me yina pamu kase wani akine mo yine sa wongi kama wwa sa wongi kama wwa atango

na me kwa kwan to die kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo sa wi boni ni na wutu me ngo me ma ni frani na ti so mo bra won kwa kuma na me ma su ti fuati asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu